0: Alright mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras pa natin ay alas 11:12. So mga kapatid, 12 minutes after 11 AM, and ngayon po ay Linggo. So ulitin natin, kapag Linggo, syempre, kailangan po tayong magsimba para sa pagiging Kristiyano po natin, sa pagiging para sa kalakasan ng ating spiritual. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin tumawag, makipag-usap sa ating Panginoong Diyos, na kung saan siya lang po ang talagang takbuhan at provider ng ating kailangan, kahit anong kailangan. So, mga kapatid, tayo po ay naririto ngayon sa ating Radio Pinoy. So maraming po salamat sa inyong lahat. At ngayon po ay live na po tayo dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 13 minutes after 11 AM. So meron po tayong, sa ngayong umagang ito, meron po tayong special guest, at pakikilala po natin sila maya-maya lamang. So in the meantime, kami po ay nagpapasalamat sa imbitasyon ng mga kababayan natin na magkakaroon ng events dito sa ano, sa Calgary. So mamaya po nandiyan tayo sa ano, sa ating 16th anniversary ng church ng ating Pentecostal Church, Church of Christ. So mamaya po nandiyan tayo, at siyempre binabati po natin silang lahat yan. And of course mga kaibigan, again ulitin lang natin, it's Sunday today. Kailangan po natin magsimba, ipagbunyi natin ang mga pagpapala pagpapala ng ating Panginoon Diyos na binibigay sa atin sa araw-araw. Wala pong sawa ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ito po yung ating, bago tayo magsimula, ito po ang ating salita hango sa Biblia, ang Mateo 7:7-8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Maraming salamat.
1: Budget at siguradong maaasahan. Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down and no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Malboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
3: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
6: Pacific Hut Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
0: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary. So mamaya ang ating UMAC, yeah, ang ating mga kapatid sa UMAC, mamaya po ay i-announce sa atin yan. In the meantime, ito po muna ay announcement pa rin sa ating, para sa ating mga sponsors. Maraming salamat po sa aming mga mahal na tagapagtangkilik. Unang-una na ang ating South Point Toyota. Maraming salamat sa South Point Toyota. Tawagan po si Mr. Alex Taylaran sa 587-567-6887. Ayan, si Mr. Alex Taylaran ng South Point Toyota. Mamaya po ay iano din natin ang mga iba pang mga tagapagtangkilik. And again, maraming salamat sa imbitasyon po sa amin ng Philippine Consulate General, at paririnig lang natin. 11:20 na, 20 minutes after 11 a.m. Paririnig po natin yung interview po namin kahapon. Pero in the meantime, ito po muna yung interview namin naman dito sa Ancop Walk. Ito po ay ginanap noong Agosto, last week of August. So pakinggan po natin si Mr. Emmanuel Cañete at saka si Che Ginsatao.
7: Magandang para sa Angkop Walk 2026. Kasama po natin ngayon ang si Couples for Christ National Chairman, Mr. Emmanuel Cañete. Magandang umaga po, Mr. Magandang po, sis, Brother Manny. Ano po ang difference ngayong taon na to ng Angkop Walk?
8: Ang difference ng Angkop Walk ngayon at saka last year? Mas marami ngayon ang may awareness about Angkop Walk. Mas marami ngayong nag-attend ng mga youth at saka yung mga young professional. Ibig sabihin niyan, napupukaw na natin ngayon yung mga new generations. Especially sa ating adikain about sa Angkop Walk na tulungan yung mga mahihirap. So hindi lang natin naipapasa ang ating faith, dito naipapasa din natin kung bakit natin ginagawa ito, yung Angkop Walk. Nalalaman na ngayon ng ating bagong henerasyon. And they will be the one to continue because this work does not end. At sila ang magpapatuloy dito sa adikain natin about sa Angkop Walk para sa mahihirap, edukasyon, pagtulong pag may mga calamities, at saka pagtatayo ng mga pabahay para sa mga mahirap.
7: Oh, ngayon po, marami po nagtatanong, hindi po sila kasi ngayon lang, yung iba, ngayon lang nila nalaman yung Angkop Walk. Hanggang kailan po ang donasyon para makapagbigay sila ng donasyon sa Angkop?
8: Magandang tanong po yan. Hanggang September 30, you can donate, you can register, you can solicit to your friends, to your relatives, to your co-workers. Spread the word of good news po. We still have how many days? Hanggang September 30 po ang deadline. So, ikalat po natin, mag-ingay po tayo, ibahagi natin ang magandang balita na ito, especially sa ating pagtulong sa ating mga kababayan na mahihirap, hindi lang sa Asia, kundi sa Africa.
7: Kanina po sa programa ng Angkop, nandyan ang Jollibee. Ngayon po alam ko ang Jollibee hindi lamang sponsor dito sa Calgary but Canada wide. Ano-ano po yung mga dates na tinatawag na Jolly Give Day para sa Angkop?
8: Okay. Ang Jolly Day or Jollibee Day for Angkop, meron po tayong araw ngayon, August 22, for Calgary only. Calgary City, sa McLeod branch na Jollibee. Pero yung Canada-wide na Jollibee Day is tomorrow, August 23. And on the next Sunday, August 30, we have 28 stores across Canada. So, ibahagi po natin itong magandang balita. No, meron tayong, if you can receive the flyer, just present it to the Jollibee store if you're going there in person. If you are ordering online, just put in code, the code Jollygive. Jollygive. Yan po.
7: Hey, maraming maraming pong salamat at congratulations po sa successful Angkop Walk 2026.
8: Maraming salamat din sa Pinoy TV kay Juan Manila. Kami nagpapasalamat dahil kayo ay bahagi namin sa Angkop Walk taon-taon.
7: Sapagkat sa Pinoy TV, natural.
0: Ayan po ang nakaraang Ankopok. Balik pa rin tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Tapos babalik na tayo, pupunta na tayo sa ating mga very special guests ngayong araw na ito.
9: Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. UMAC Express Cargo. Paadalahan ng kahon sa Pilipinas. Kahit saan man sila naroon. UMAC Express Cargo. 403-452-8622.
10: Ace Career College. Achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at Ace Career College. Check their website at acecareercollege.com or call 587-617-4777. Committed to academic excellence and the highest quality of post-secondary education in Canada. Ace Career College. Fly high into your future.
11: Buffet Yonsei. Authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei.
12: Freightway Financial. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection. Tawagan si Marlon Antonio, 403-453-208.
13: The Alberta Business and Health Institute will get you where you want to go in the medical field as a medical office assistant or unit clerk, pharmacy assistant, business administrators, or as a massage therapist. Apply today at ABH Institute.
14: Salad Master. Change your cookware. Change your life. Healthy eating, litter. Salad Master is more than just a set of high-quality cookware. Leads to a better quality life with 316 Ti. Stainless steel with titanium. Provide

0: want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
1: Looking for a roofing expert you can trust? Call Anthony Yang at Pinas Brothers Eavesdrow Specialist. Get your roof replacement starting at just $7,000 and enjoy a fantastic 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Pinas Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
2: All right, mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 26 minutes after 11 a.m. At nandito po, meron po tayo mga very special guest ngayong araw na ito at ating kakausapin sila po ay magpo-promote, mga kapatid, para sa ating mga nalalapit na event. So, umpisa natin itong nasa kanan ko. At saka tapos pakilala mo naman yung nasa kanan mo, ha? Okay, nandito po si Mr. Banal or si Mr. Kem. Mr. Kem, kumusta ka na? And magandang umaga po sa inyo.
3: Hello po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood.
2: Yan.
3: Ako po pala si Kem, aka Banal.
2: Banal.
3: Okay. Pasa yung... ko yung...
2: Pakilala mo yung nasa kanan mo.
3: Pakilala ko yung... Okay, kilala ko yung kasama ko si
2: Kuya. Teka mo na, kaibigan mo ba yan?
3: Lahat.
2: Lahat. Okay, good.
3: Ayan, ito, kasama ko rin dito sa katabi ko dito ngayon, si Kuya Benjo.
2: Kuya Benjo, okay. Kuya Benjo, magandang umaga sa'yo.
4: Magandang umaga po, Kuya Red.
2: Okay, umaga, so Kem. Maraming salamat sa inyong pagdating at ano yung ating ipopromote ngayong araw na ito. Hindi, unang-una... meron ba kayong mga babatiyan? Pasasalamatan.
3: Ayun. Unang-una sa lahat, gusto po naming pasalamatan lahat ng nag-sponsor ngayong Oktoberfest 2026. Mm-hmm. Ayan, nandito sila Abot Kaya, Raptors, Autoglass, at syempre si Pinoy TV,
2: ayun.
3: And Omni.
2: Ayun, ayos.
3: Salamat, Kuya Red. At tita ulit,
2: yeah.
3: Malaki sa pang 2 years na namin makakasama kayo sa Oktoberfest.
2: Yes, go ahead.
3: Yeah, and then Canadian Auto, R&A, Four Jans.
2: Yes, Four Jans Logistics.
3: Yeah, Atilicel. And Latrice Renovation.
2: Ano yan?
3: Latrice. And Quick Tire. Kung sa mga gustong may mga problema, yung mga problema sa gulong, message nyo lang si Kuya Francis ng Quick Tire. And Red May Production, yun po yung mag-ano ng lights and sounds sa Oktoberfest.
2: Ayan.
3: Gerald Datahan.
2: Okay, so nakalagay dyan, Falcon Ridge. At yung Maans, hindi yata na sabi.
4: Yes,
3: and Maans.
2: Ayan, nasa screen na tayo, no? So nga, nakalagay dito, Falcon Ridge, yan to. Saan gaganapin?
4: Sa ano po, community center ng Falcon Ridge.
2: Community center, yeah.
4: So,
2: ng Falcon Ridge.
4: Address po niya is 95 Falcon Drive, Northeast.
2: Oktoberfest.
4: October
2: 2026. 10. October 10, okay.
4: Yeah,
2: October 10. So ngayon, ito po ay ginaganap ng anong association ang nag-aano nito, ang namumuno? Anong asosasyon? Anong samahan?
3: Filipino Canadian Musician Association po, FCMA.
4: Yeah. FCMA.
2: Okay, so tatanungin ko, kailan nagsimula yung FCMA? Kailan nagsimula?
4: Nagsimula po ito noong 2021. Opo.
2: At saan nagmula ito? Sa Calgary o sa ibang city ba o talagang dito lang?
4: Nagsimula po kami talagang dito sa Calgary. Nagsimula. Yung mga ilang po kami nag-usap-usap and gusto po namin talagang magsama-sama yung mga musicians.
2: Mm-hmm.
4: Siyempre, hindi tayo magkakakilala. Maraming nag... minsan, mubupang sa mga tugtugan. Walang nagkakakita-kita. And sabi namin, hindi tayo magawa ng association. Meron tayong isang purpose. Solid kamarady rin ng mga musicians. And we also have one advocacy.
2: Mm-hmm.
4: So it's to... Para po yung mga tumutugtog ng mga musician na nagpo-prontak sa mga concert. Is magkaroon ng kahit konting... honorarium ba naman?
2: Ayan.
4: Ano, hindi naman po every time libre. Mm-hmm. Yun po yung advocacy namin.
2: Mm-hmm. Now sa ating ano, sa ating mga pag ano, no, sa ating mga pagtugtog, di ba? So, merong bang pinipili? Merong bang pinipili ang Oktoberfest kung anong dapat mong tugtugin or kahit ano ang tugtugin nyo or prioritize ba natin ang tinatawag nating OPM or Is it supposed to be anong tawag dito? Cover or original? So what can you say about that?
3: Wala po actually kaming pinipiling mga genre eh. Kumbaga lahat ng kung ano yung gustong tugtugin ng mga banda doon na naka-line up. Pwede nilang matugtog.
2: Ayun.
4: Okay. And yung pong mga original, it's really welcome. Kung gusto nilang i-promote yung mga original nilang music, pwede nilang tugtugin doon. And of course, amin pong inaano sila, ini-encourage sa tumugtog ng OPM kasi one of also, isa sa ating mga adhikain nyo na magkaroon ng awareness yung mga talubata sa ating mga OPM ba? Kasi ngayon puro foreign music na lang yung pinapakinggan nila.
2: So pagkakataon na ng mga pupunta rito na makapanood ng isang ano, alam mo na, samahan ng mga Pilipinong banda na tutugtog in which ito ay pinaprioritize natin ang awiting Pilipino, tama ba?
4: Yes.
2: Okay, so now tatanungin naman natin ang yung kanilang samahan, mga kaibigan, kung gaano karami na at saan na nakakarating. Siyempre, pwede nating pa-expand, di ba? So, gaano karami at saan nakakarating?
4: Sa ngayon po, roughly, almost 100 na kami.

0: Sarolimi, the best electron in town.
1: Rolling, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling, naglilingkod sa Filipino Community.
3: Ating question kanina, mas maganda kasi kung maparinig natin kung sino yung mga kasama nila dito sa Oktoberfest na sinasabi nila. So, pwede nyo bang banggitin kung sino-sino or kung yung mga banda o mga individual na kasama natin dito.
4: Okay po, so ang una po naming isang banda ay Demo Play. And nandiyan po yung Arctic Grounds. Chicky Bombs, of course, Bob Rock, Still Wake, ito po yung banda ni Kemp, Diecast, Drunk Sinatra, Red May po, ito po yung banda ko, Attica, Solitude, and Abot Kaya. Si Abot Kaya po may banda.
3: So, meron ba tayong ano, yung mga individual, walang individual dyan, puro grupo yan.
5: Opo, puro banda.
3: Okay, okay, okay. So, ngayon, let's invite, meron po pa kayong sasabihin before, ano, before tayo magtapos sa ating pag-uusap.
5: Ngayon, sa lahat po ng gustong manood or pumunta sa October 10th, Oktoberfest 2026 po.
3: Yes, yes.
5: Available po yung ticket. Message nyo lang po ako or either si Bob Rock, and Benjo for tickets. Yan po. Thank you.
4: Yes, you can message po sa Facebook page. So, Filipino Canadian Musicians Association 2.0. Yung po yung Facebook page namin. Pwede nyo po kaming i-message doon and mababasa po namin kung gusto nyo magpa-reserve ng ticket. And open pa rin po kami sa sponsorship. Kung gusto nyo pong tulungan ng association sa amin pong event na ito, open pa rin po ang sponsorship. Pwede nyo po kaming tawagan, pwede nyo po pong i-message din sa Facebook page namin. And pwede rin po sa aming mga personal number. Okay po.
3: So sabihin natin, kung ano yung mga personal number natin.
4: So ako po, pwede nyo po akong tawagan or message.
3: Yes.
4: Benjo Mendoza po yung pangalan ko. So ang number ko po ay 587-437-3167. Yun po yung sa akin. And kay Kem po?
3: Kem, ano po na number mo?
5: Sa akin naman po, message nyo lang ako sa Facebook, Banal Villar Solidom, or pwede nyo rin po akong tawagan sa 403-862-5511.
3: Ayan. Okay, so mga kapatid, eto na, no? Yung sinasabi natin, Still Awake, di ba, pare? Still Awake. Ito. Yes. So, patututugin natin to, itong Still Awake na... Oh, okay, explain muna. Can you please explain what is Liwanag means on this, ano, on this particular song?
5: Yung Liwanag po is kwento siya about sa taong parang nawawala ng pag-asa.
3: Okay. Tapos...
5: Pero... walang halos na tumulong sa kanya. Siya lang mismo ang nagharap din ng solusyon para makita niya yung pag-asa niya na malagpasan yung kung ano mang hirap meron siya.
3: Mm-hmm.
5: Siya lang din nakaisip nun ng kumbaga, siya lang din gumamot dun sa sarili niyang
3: problema.
5: Ano, problema.
3: Ayan. So, kailan ni-release to? Mga kaibigan, ito po ay... Pilipino ang 100% po Calgarian and then 100% Filipino Canadian, tama ba?
5: Opo.
3: Okay. All right. So pakinggan natin ang Still Awake. So sino-sino pala nandito, pare, bago natin patugtugin?
5: Yung
3: siyempre, ikaw.
5: Yung mga kasama ko po sa Still Awake, of course ako.
3: Oh.
5: Ako yung lead vocals and Angelo on guitar, Eman on drums, Ian on bass, galing pang Red Deer yan, and Jess Moyano on guitar.
3: All right. Pahingin natin.

0: muna tayo.
1: Thank you po, Pinoy Radio. Inviting us at CMA to promote our October 10th. It's October 10th. At Falcon Ridge Community Association.
0: Dalita po tayo doon.
1: Thank you po sa lahat ng nanonood. At magkita-kita po tayo sa October 10th.
0: Alright! Yan po ang October Fest 2026, mga kapatid. So, sana po suportahan natin ang ating mga proyekto, mga events ng mga Pilipino. Maraming po salamat!